주여 따랑이의 주나이 주여 때포바의 따코토나이 주여 먹고 때보츠 기타 걸포바의 헤레나이 어떠어떠 주여 마이 따우랑아 무하나 주여 미히킹아 와테 따르르누이 에따코 포카파누이 따코치무와 포우치카와 에따게레나이 따큐뱅아 따라바이 누쿠 Nga mate tua tiri tiri, nga mate tua mano mano, haere ia mano anui, haere ia mano aroa, haere ia mano wa, o tia tuki te po, haere atura, aiu! Tau wara ia te po, tūtoko ake ki te o marama, aiu! Kei ngā hota miro ngā pūhara keke, uri nai ngā motu, Whakapiri mai ki te kaupapa e whakawhānui nei, i a tātou pūkanga whakapuaki, i tā tātou reo, i a tātou tikanga. Kia whai hua, kia whai pakiaka anō tā tātou hui i tēnei rā, nō reira tēnā koutou, tēnā koutou, mauri ora ki a tātou katoa. Matariki tō rewa i te pae, karanga mai rā! Kei ngā whiti wai tohu i te tohu ai Māori, Ko tā te ori ori nei, he whakatoa i te mauri me ngā koranga, mohi wai te rangi, ki roto tonu ki a mātou. Iwa i te wānanga, iwa i te pūkenga, iwa i te oko o te wai o te wawata. A nei, ngā kupu whakamihi e.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō na manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui. Nā te mea, nā nanei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.